fura asama do na asama fo atumi ne nante na osrene se fie nte ne ko efise wani mu yisre ani mu sre ka baba ni brandi ba

mum ka hu so odi ase de be nyame na siwia kompaye be bibile ututu wona mo asi ne de na kompa hon sha hon sa for the favor and to so mo fra dum ko dum shem ko shirem idiem ko yediem ye be kan ko nshia ampetu aba ma ne de fidiam po nyi metiefo Abnes, let's command the morning.

ya dom be bia ewo ewiase odu be bia na obehunu se obi ene yesom ana obi ne yebompa ye ah enye just a good year bi eye consistency what you say adia de bia oyom ene ahomate sori ene enafem obe sori ahomate be de urade nyankopon timi se ye den wa die bia eye mu ye ka we ade a chere obi a opese o start bibi o nyankopon mu it doesn't look bright sometimes o start ya ya na enye fe ena eya na nipa so ntewase ene dumre bi nso a obenya atem didie agbembuo ebeba obeka cho se bi kra usisi nipa odada nipa mame nka sansem wei because media mabra bom no meka de minim ena meka de yankopon aka de akere me meka ise a year 2020 meda wo enumre ne urade yankopon ka kere me se meme mra o my Ghana that's sansem wei enko fobiri jina social media edi matam kansem bebere se me sini penyi na amra o Ghana na Yesu banti Ghana na oba be faye abra me nkan re makan several times me oyo bi a okasa ensem etia me amemye ma no nkasa every se be se 1 week in me bu baby se emu amie ensa pastor ba kwe fe na chichi de na mienu eye enoma na enoma no de bia no mutunom na matchidie no so no mo kwa ekritia no mo ba na chichidie we sa no se de wi amusi tui e me fe pa menya nka tu amutuo no ka mo woni me ekọ na enoma ne so ke ye betima mo won etimi nso atubi ne mo de aso ye ne se ye de aba brew fo ano sa aba nim na ye ye so ye mfo ya no enso aba ne ano ano no de du betu nemu nsane nso tuna yedi utuno oso pese ohunu kuretia so pese ohunu kuretia de a ene de obi ohunu bia wa asase no so no enkasa so obi wa no pe obeti ato akwane se I thought is ne se wate ena no ma mieni ba koso ha na ba koso ha ena omutuye ena totisi na no ebomu ena omude totisi ne nam